buang ditangkap bawang. Sadua ewa sakam nini nembang tu warina kusubara mawang sana nau dupang aga nyarayas. Aku ngau panyuang panyuang mendaria tangada ngekami urang do suba mangat.

0: nanaw ba telepon labo may kerita kita pau nganatay keplusah lagay dirimpu.
1: Hello? Ya, baspital aku.
0: Uma pranay kita, pesan do, Ariway FM.